What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman.